0: Din.
1: Ang kawilaweng udekulahay, hatulihay.
2: www.livefm.lk Hita Pinovana Rasa.
3: Live FM.